kilifa yako tane ulaika ñi na bu xam yal'anuhum allah yalbu ñu wa yal'anuhum dalil rabbi al'ainuna kep ko xamne day dub rabb nak moy yermane yalla lañuy dakk ci waji lolu moy rabb yalla bu ñu diiw yalla rabb nak moy yalla neena yermane bu mu demati ci mom ma tax bari na yo xamne dang koy def yoonte bi ne yalla rabb nako lola boko xame moy dang ko wara bayyi ndax yermane yalla du ñew ci yow luñ la ñaanal ñaan yermane yalla illa alladheena lur ñinga xamne daanañ ne bu xam xam waye taabu tuub nañ ginaaw gi daanañ ne bu xam xam waye taabu tuub nañ ginaaw gi wa aslahu ñu defaraat lañ yaqoon wa bayyinu ñu leral leralat liñ ne bu ba tax ki tuubam du yomb kuy ne bu xam xam sa tuub du yomb ndax ñatt ngay def da ngay tuub li nga def defaraat ñi nga yaqoon leral la la lewal motax atubam ngi am fulaika ñi de atubu danatu dana nangu tuba alim ci ñom wa ana ndax te man yalla attawabu may nangu ko tuubi arrahim may jegal ko tu bakari yalla ñu nangul suñu tuub te jegal ñu suñu bakar bi barakati sawmi ramadan yalla neena innal ladhina ñi nga xamne kafaru deene wala weddina yalla wama tu ñu de wum te ñoom bañu de kuffar mi nek ay yefal innal ladhina kafaru wama tu wum kuffar ndax nit mën na nek yefal ba muy latte de mu tu waye nek yefal de ci kefar ga ulaiika ñooñu alayhim di dawat ci ñoom la'natullahi rabbum yalla wal malaikati aqrabu malaikai wan nasi aqrabu nit ñi ajma'in nit ñep ñep leen deurep alin jallu musal khalidin way sax lañu fiha cerebuma khalidin way sax lañu fiha cerebuma la yuqaffafu duñu oyfal mukk anhum ci ñoom al azabu mbugal wala hum yunzarun ken wala hum yunzarun ken dulen xare ken dulen xare da bu ñuy dé rek tambalé mo su mbugal lool moy wala hum yunzarun dañuy dé légui tambalé mo su mbugal légui moy ñoom bu len rofé ci seen bir bammel ba malaaka ñew laaj len di laaj rek ñu daldi tontu seen tontu yu jadd ya lañuy daldi indi mbir yu len di tital lepp luñ ko ragal ci aduna ci dañ ko ni seen xabru xam nga dama demé amna ci ño xamné ci ndax rek lañu ragal dafa yalla indi len ay 45 ci ndax seen bammel waaw fekk wa jox xamné mbott rek la ragal yalla dañ ko 45 mbott mo anam dal aduna ci ku ne ci ñun ñi rek amna lool bok gisé rek sa yaram yi daw bo fi toñe yalla nak bu dugg sa xabru loolu la lay indi bu lay sul bu gaay wuñu ko rek affaire yi tambalé ñom wala tay ko yalla neewon bu la soolé na la boole 15 yo mu woor leen da nga and ak yo lolu jarna jaamu yalla ba faat ñe fukk yo juroom kep ci xam ko sa neeg bi ñu yaato boko bokké ay yo ni ngay sonni ben yo kep bu ne ci ki neeg rek bala nga am jamm da genn ndax yo dafa soof ñaaral bo bu la ci yit matra yu xoo morom yi bu ñewé la matte dan ñay waangé morom yépp dan ni anam

ñoom ñepp dañ la di and rek duggono ci biir nek bëgg suñu borom kon néna ñi ko wéddi té dé ci kéfer bu ñi dé rek tambali bëgg yalla jall musal wa ilahukum na ngeen xamné seen yalla ji yëngama adama yépp ilahun wahidun jenn yalla la ilahukum ilahun wahid jenn yalla seen yalla ji jenn yalla la jëfëm ji jenn la jëmëm ji jenn la melam yi wenn la la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim la ilaha amul benn yalla illa huwa kullul koku lepp luñ fi wax yalla loolu du yalla illa huwa kullul mom mom rek moy yalla ar-rahman moy yërem wa aduna ci yépp ar-rahim moy yërem ku ko neex ci al-akhirah yalla nañ ca bolé tabarakal inna fi khalqis samawati yalla neena inna fi khalqis samawati nek na ci binduk asman ay ji liko taxawacc modi ma nga wacc ci al-madinatul munawwara kera ba yalla ne wa ilahukum ilahun wahid kufar quraish ne lolu munta nek lolu munta nek ñun ñangi am juroom benn téemer yalla ak fanweer ak juroom benn ba pare am problème ngeen def fi indi benn yalla yalla ne inna fi khalqis samawati wal ard bindi gi yalla bindi asman mu nek juroom ñaar wal ard ak sursi mu nek juroom ñaar waqti la fi layli ak wote ak guddigi wan nahari ak beccëg ni guddigi wote ak beccëg su guddé mu sédd lëndëm kenn ku ne wuti fo tudd su bëccé gé mu lér kenn ku ne wuti lo lek wuté bob wal fulki ñentel ba moy gal allati tajri fil bahri gal bi nga xamné day daw ci géej bima yanfa'un nas tay ënd lu jëriñ nit ñi mu ñent xolal gal ni mu diisé ay ton bi ci nek muy teumb ci kaw ndox mi te du soxu te man boma jëlon fi nek ni duggal ci ndox ma ñak ko sas boma ci duggal daal di ñak te gal gi mëna jël sama téméri morom nek ci kaw ndox bu len defé ne Musa yo gaayé dé suñu boroma suñu boroma ndax bu doone payo fay la wala yoyu bu ci tegey suuf tabarakal ñeen wama anzalallahu aqli yalla wacce min as-samaa'i mu joge asman min ma'in ci taw xola taw bi ni mu ñewé su naaj yu tangé lo wër mu woo jant bi manka ndox ma ca nekkon acc ko najangi ni lo ca wer fi nek nak jant bi manka ndox sa ca nek ak ko ndoxi ci dakar yeb jant bi manka ko ak ko ko fi fod mi wo lolou ni mi tollu ndox bu bari la waaw ak yi nga xamne mom lañuy toyal motax ma'ruru safi dawul nan ndoxum taw te bu xasse dem ci kaw yalla da koy filtrer segat ko bu ñewé du sax lam doon sax mi xam ngeen ne gono yi fiñuy sang way asaman ci da koy jëlat bi yi fiñuy sang way asaman ci jëlat lu toy rek mu jëlat ba par nak ëndaat ko muy ndox di taw neex muy bëgg dañu koy naan Allahu akbar amé kay ñing koy jëm depp ay machine ci ndox mi ndoxum giij mi mu fegg la ci nek xorom yépp wacc ko nga naan ko melni ndoxum la deger mi America yang koy jëm way suñu borom gis nga ni koy defé mo mo gëna yéme parce que ñom américain buñ koy defé dañuy dem ci geej ci rek waye ndox ndoxan yépp ñu dañal ko lolu day daal jafé yalla nu lay def su nawété nak bu ñëwé mom ndox mo mu tim ñu amna ngeela so xam ci su ko ngeela su uppé rek ndox ma daal di commencé wacc ndax seddaayu ngelaw si barkal bu bisi cin gis nga bu

aya ji ñew ni Allahu la ilaha illa huwa al hayy al qayyum jël ko ñom diko fecc nga xamni yalla ngi wax ne ku dul yalla do yalla lo fi gis mu taxaw dana daanu bam bes yalla loola ngay gis ñu diko fecc yalla ne ñi nga xamne fuñ xamé lenn ci ay jëlé ko am pop diko folkloriser ulaika ñooñu ñep lehum amnañu azabu muhin mbugal mu doy di mbugal mu len mëna toroxal ci yowmal qiyamati yalla jall mu def amna ko degg ko nante don ko def wala ku deggon sa mbokk diko def wala ku def won ne def ko wañul dara nan bayyi xel ci ñi koy def ak ñi koy deg yalla sax da wax ne subhanahu wa ta'ala ko xamne ki deg nga kuy def loola nga diko deglu yow ci sa bop toog ak mom fam nek yalla neena yeen ñepp yeen yam taw yeen ñepp yeen yam ulaika lahum azabun muhin min waraihim nek na ca seen kanam suñu dehe jahannamu sawraw jahannamu manam ñi def lolu yalla neena di foye ayam yi ma nga ca seen kanam sawaraw jahannama di len xaar ayali qasaidi makni waxi makni yoyu kuy fent da ngay fent sa wayi bop fent sa waxi bop waye bul jël ni makni bindon te tibbe won ko ci alquran wala nga jël alquran ci bopam wala ahadith yunnati bi sallallahu alaihi wasallam diko way way yo xamne fang koy way nit man na fa nek solo cëlin gu baxut mba muy pecc mo xamne mi ku ne xamne ne diina day téré am pecc ak yu demé ni ko yoy loola da wara moytu da jara moytu lool yalla ngi tekku ñi def loolu min waraihim jahannam wala yughni tudulen fegal anhum ci ñoom ma kasabu lañ faggo ci jëf ja lan ca amé ci xaliss ki bëgg ak kasatam jar ba moy ci ayatul kursi ki bëgg ak kasatam jar ba moy ci falaxi ak nafi mbaam moy ci qasaidi serin sheek yoyu yalla mu ne lan ca amé la wala yughni anhum ma kasabu shay'an lan ca amé du len jariñ dara du len tegal mbugal malen yalla bëgg mbugal ëlëk tabarakallah gis nga gañu jël nañu qasida qasaidi tabarakallah yëgëna rëy diko jugal ci seen yi nga xamne mom lañu musigé limay bëgg wax yeen ñepp xam ngeen ko tabarakallah al khalifatu al am day wax ne lu ñepp xam lo ci wax mu doy mu di serigne salew yalla yalla yoko ko wër dun lan ci faggo du len mëna fegal dara wala matghazu du len mëna fegalit la nga xamne japp nañ ko min doon lay ci di yalla awliya def koy xarit lola idulen mana fegal mbugal gelen yalla beug mbugal eul walahum amnañu azabun azim mbugal gu reey reey reey yalla ci yalla musal suratu al-jathiya ay fuk yalla ne hadha al-quran ji hudan ak njub la ngir ñepp jappel len ko njub hadha al-quran ji hudan ak njub la jappel len ko njub dafa ñew ngir orienter nit ñi ñi ko gëm mu teural la leen ay atté mu am ay téré ak ay ndigal hadha hudan alquran ji ak njubla ñu doon wax ihdina siratal mustaqim nan ko jël ci xamne ak njubla kon nak wacc fi mom alquran ngir jappelé militants yi wacc fi mom alquran ngir jappelé fokat yi hadha alquran ji hudan ak njubla ak njuboko fi taxawaj wax ne su ngeen baye nangam tay def nangam da ngeen am nangam lola tax alquran wacc walladheena kafaru ñi nga xamni dañu wedd nak bi ayati rabbihim ci seen ay borom bi wedd na dug njub xana bëgg ko foy ak lolu lahum amnañu azabun mbugal fu mbugal moy joge min rijzin alim ci dëkk xéeti mbugal yo xamne yu metti la yu meneen metti nit ashama sayna arjisu ashaddu al'azab nana rijsu moy mbugal mi gëna metti ci mbugal yi non la ko al fa'a as-samakhsari tafsire tabarakallah ca tafsiram

taxa ñew moy défar doom adama liko taxa ñew moy xamal doom adama yi waye ñew fi ngir ñe diko duggal ci seen yef ñe di jang ay ayatul kursi ñe di jang yoyu te xolal ma rek ay juri ñu wax law anzalna hadha alquran ala jabalin te sa su nek buñ nodde ngeen deg isaatu dunya sadul qalbi diko tek ay yu reey yu mag yoyu ay yu sel yoyu ëpp ni duggal ci yo xamni yi tabarakallahu amul solo kon alquran dafa dik bil haqq ci fulla lutax mu dik li yathabbit ngir ñu saxal ci allazina amanu ñi gem dafa ñew ngir saxal ñi gem ñu am saba am ak sax ne degg ci li nga xamne ci lañu nek ci aduna ak alakhirah alquran bu ñewé ci nit dafa war na ci mo am lo xamne daf koy saxal nga xamne ki ñi ngi ko fekk mu mel ren su dewe ne daf yi gën rek waye do ko fekk mu mel na melon do ko fekk mu yees na melon alquran loolu la bëgg ci nit fi dunya loolu la bëgg ci nit fi alakhirah wa hudan alquran jubla wa bushra alquran jettela ngir ñaan lil muslimina ci ñu ummatul yalla subhanahu wa ta'ala te ummatul alquranul karim te bëgg ko ñooñu la alquran nek seen huda ñooñu la alquran nek seen bushra yalla ñalla boole ci seen biir ay jëmay bëgg jang liko taxawacc muy sababu nuzulam jël nañ ci netti nañu ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf daan tok ci marwa marwa nak amna ku fa nekkon ku ñu tuddé jabru mu nekk ben xolam bo xam dafa amon xam xamu nasaran daan jang al kutub mushriku ni nak bi salawatu alayhi salamu alayhi di wax al qur'an ñu ne ki kat ma yuallimuhu ma yati bihi illa jabru rumi ñu ne jabru rumi moma daan tok ci al marwa moko jangal yalla di tont loli lolo tax ay ji daaji wacc so demé ca mukhtasar wala bok ca al qurtubi jukki fuk khatum temer ak jom ñaar fuk ak jom ñaar wax jojo ma nga ca ñu jël ko ci asbabu nusul yalla ne wala qad na'lamu khamnañu annahum ne ñoom mushrikuni yaquluna ñi ngi lay wax nan innama yu'allimuhu daf koy jangal basharun bindef ki li muy wax am bindef ko ko jangal jenn way ñu wax jabru rumi dal moko jangal li muy wax lolu ñom lañ wax yalla ne len ne yoonte bi kay ma tontu la lisanul ladhi lam ñu waaja nga xamne yulhidun ilayhi cha lañ ñuy laqku naan la mo la jangal kok ajami du arab jabru rumi rom la dekk ay itali lay lak ay signore signore te yow ay xulam ngay wax ak haza ak indi te ku juddo fofa yaro fofa magge fa ñu def ko professeur arab yalla neena loolu liñ ko sellu bu baax nga dem ci université yi nga dem ci jangukaay yi nga seet ndax mën nañu jël jenn way jo xamne musta jang ci loolu len ñu def ko prof mat tay man mi kuma dugulon ci jangukaay yoyu bëgg ma fa jangalo lakki alma dag ma bëgg andil jafay jafay yalla neena lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhidun ilayhi cha lañuy laqku bëgg la wax ne mom moy ki nga xamne mo la jangal koku ajami ajami mom du arab wa hadha yawmina lisanun arabi mubin lam ñu arab nga yor wu leer nañ kon mom waxam kon mom waxam nek na lo xamne seen wax joju day daal di mëna daqu xaat ndax ajami ak arabi suñu gisentewul xamantewuñu jekki benn bis rek daal di bëgg nek kuy jangal ke mbokk yi xam ngeen ne loolu moom daat nay daqu du sotti lisanul ladhi lam ñu ki nga xam ne yulhiduna ilayhi moom la ñuy weddi moom la ñuy laqoo ajami moom ajam la ma nga dëkk ca rom wa haza kii nag wa hadha wax jii nag di alquran lisanun lammin la woo xam ne arabiyun arab la mubin ju leer inna allazina ñi nga xam ne daal laa yuminuuna bi ayati llah gëmuñu looy yàlla yi gëmuñu atte yàlla yi laa yahdihim llah yàlla du leen jubal laa yahdihim llah yàlla du leen oriente walahum danañu am bu yowmal qiyaama azabun alim mbugal mu métti yàlla ñàlla musal ci mbugal mu métti suratu nahli aya temer ak juroom yàlla ne innama yaftari dana sos

diko xeriñ yalla xamne yi yewen ci jam yi waye man na xeriñ na balim len bi teulal ci sharia mo bax ci ñom lepp lu yalla téré lu baxut la lepp lu yalla diglé lu bax la motax kenn du dégg ndigalu yalla nan lutax mu diglé ko kenn du dégg téré bi yalla nan lutax mu téré ko yalla bu diglé rek da ngay daldi def bu téré da nga wara daldi bayyi ci saasa lepp lu mu diglé ku ñëk bayyi gën lé ko mu jë bayyi waman lam yastati' minkum kep ko amul katan ci yeen goñi tawlan ci loxo bu jot loxo bu guddu ñaare dañuy dakantele al ci loxo bu guddu ci waxin walaf bo degge walaf ne loxom jotul ginaawam moy lim yor da bari wut yalla ne kep ko sa loxo jotul ginaaw sa ginaaw ci yeen goor yi an yanki hajimu tak al muhsanati gori ci mu yag mu di ñu jappé ci xalé diko jëndunte ka jaay gori batay nak yalla waxul ci mat bi fi al harair min al mu'minat mu jël batu al muhsanat mu di teki kon ki bëgg tak soxna na seet jigen jo xamne wa koñ bi xamul luñ ko baat bu rafetut mënuñ ko xass xass bay laal say dom koka ku gore la ndax jigen ji den ci ciirum den ci yaramam den ci kaddom den ci faydam ak ngoram koku kuy den ci ku nek ca na wara dem ji ñi gëm fa mimma malakat aymanukum ngeen yam ci li seen loxom lay jor mom min fatayatikum ci seen jank ji al mu'minati yu gëm yi seen jank yi gëm ne yalla kenn la salawatu llahi wasalamu alayhi yalla ko yoni wallahu yalla nak a'lamu hamna bi imanikum ci seen gëm yow mi tan ma jabar di tan ku gëm yalla neena tanal ku gem waye na nga xamne man xamna seenu gem bu fekke ne yow nekko ku gem di tan ku gem day jafé ndax kuñ dul tamu sodé tamu do bari lé da ngay fexé ba defar sa pass pass ba mu bax nga tan benen jigen indi té mu am pass pass su ngeen bolé yeen ñaar juri dom muy ay dom yu am ay pass pass ba dima ci suratu al ahzab innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khanitina wal khanitati ba aye jeex nonu lako tabarak wa taala tat modi ku beug keur go xamne gi islam da fay jolli sa su nek da ngay set jigen jo xamne ji dafa am pass pass bu baax bo xamne bi islam daf ko ñor neena nak su ngeen munta am ci jigen ñoñe ngeen yam ci jam yi min fatiyatikum almu'minat waye lu mën di xew rek na ci iman am da ngay deg tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li diniha wa li nasabiha wa li maliha waye fasfar bi zati din taribat yadak tanal borom dine yalla neena ba'dukum len ci yeen min ba'din ñu ngi joge ci len goor ñi jigen ñe seeni yaay jigen ñi goor ñe seeni bay jam ñe ci yeen len joge yeen ngeen joge ci ñom ndax yeen ñepp yeen nga joge ci adama ba'dukum min ba'd fa ankihuhunna taklen len ñom jam ñoñu bi izni ahlihinna ci seen ndigalu kilifa kep koy tak jigen dang koy tak ci ndigalu kilifam jigen nak du maye morom ja du maye bopam jigen du maye morom ja du maye bopam sayitam day am kilifa bi izni ahlihinna sayiday am kilifa la nikaha illa bi waliyin la hadis bokh jigen buñ koy maye day am kilifa kilifa gu gor mokay maye wa atuhunna joxlen len ñom jigen ni

al ku bëgg nak sa doom mucc ci na nga deglu bu baax waxi soxna fi nga xamne moy hannatu bint hannatu imraatu imran di bint faqud mune wa inni samaytuha maryama mune man tudde na ko maryam wa inni taman nak uizuha man koy laq bika ci yow wa zurriyataha ak njabotam man koy laq ci yow minash shaytanir rajim ci shaytanir rajim shaytané moy jinni ju lankal yalla jinni ju lankal yalla mom lañu tuddé shaytan shaytana wala shatana moy dafa lankal suñu borom tabaaraku ta'ala ar rajim moy ko xamni ki dañ ko dak dak moy ko xamni ku ko siyun so sañu dur ko xer shaytané li tax ñu tuddé ko rajim moy day ko xamné bu gennun fi ci dakar mom shaytané ku ko siyun ku nek la ngay def moy fa bu xer sad ko ndax keri tasaro moko tasare digënté yi xajalo moko xajalé and yaqku moko yaq lenn lu nek mom shaytané mo fay dugg moy tax sey moy walbat nit ñi mo leen di duggal ci tiaxan moy dox seen digënté seen borom mom shaytané liggéey bu nek dañ ko liggéey motax su gennoon fi nek ci mbedd bi ñepp xamni ki moy shaytané ah la koy dal moy gis na ko door ay xeer ba dina sori lool mom shaytané dajim bamu ko waxé rek fa taqabbalaha munangul ko ñaanam ga rabbuha boromam bi qabulin hasanin tinangul wu rafet tinangul wu rafet la ko nangul ibnu abbas neena saraka biha tariqa su'ad su'ada nangul nako ko te moy dugal nako yoonu ñi nara taxé dugal na domam ji ci yoonu ñi nara taxé mudi ki di domam ji ñi tuddé maryama ibnu abbas neena mu dugal ko yoonu ñi nara taxé moy yoonu ñi nara taxé moy dom ji di maryam dadi mag fa mag di waddu waddu bu deugar di solo cal bu jot di mur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaraku taala momit gis ko mel nona mu tan ko ndax bu ñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xaw bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganar ba salum suñu borom tabaraku taala bu xolé doom adama yi mom moy tanal bopam ci nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye dina rek kum jog rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa ta'ala mom du def non fa taqabbalaha munangul ko rabbuha boromam bi qabulin hasanin tinangul rafet tabarakallah wa ambataha mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet mu yar ko yar bu rafet rabbaha tarbiyatan kamila mu yar ko yar bu rafet batu rabbu fid rabba yarubbu wala raba yarbu wala rabiya lolou fi la tarbiya joge muy yi ngeen tudde yeen education modi yar dañ koy télé dom ji xolal ci ko yaayam tambilé yaré moy lu jitu muy juddu la daat ne rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy juddu fi lañ koy tambilé yaré bo deglo man ci xétul qur'an lu ci gëm bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngënte dama ba ngon mu ñu yépp ko ko nako dama nga yaral mako mu nako wéx na fang ko don tambulé motax gis nga fi yaayu maryama tambulé yaayu maryama ben moy dafa ñëkk jog niser li nek ci biram bi pour yalla tabaaraku ta'ala nangul koko waye bam ko ko nangulé hit yalla tabaaraku ta'ala daldi ko koy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya fiti woko Zakariya fiti woko kaffalaha manam li jëm ci walu dundum lu jëm ci walu limay lek lola mom la Zakariya yor kon ñaari bat la nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñi nak lepp ci ñam legi bat bi Zakariya mu jox lañuy def moy kaffalaha moy da ngay yor sa dom ci kër gi li ngay xek ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñuy wut lu bari ci doom adama yi lu lañuy wut ci legi ci jamono yi ci seen doom bu ko defé lool moy tekki wa kafalaha modi wa ambataha ku yar la ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggin jangal ko jom jangal ko nu mi def ba am ngor jangal ko nu mi def ba am kersa kafalaha nak moy walu jox ko limuy lek jox ko limuy sol
ñaar yoy la olof di wax.

huwa muhin mom ko doyd la manam ñing koy fann ay kaddu yo xamne dina ko yakal su don tabarakallah gañi wax ci walu politique ñom birima fal ñom dañ wax ne day koy jaboliser manam wax ay baat yo xamne daf koy jëmele ci Moussa ba nit ñep daldi fagn Moussa degal rek firawna non lu yag la won ci walu politique am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin ñep daldi taccu mune wala yakadu yubin munu leral sax limi wax munu sax leral limi wax waaw tabarakallah surat az-zukhruf aya jurum fuk ak ñaar firawna ne len falawla ulqiya alayhi asyuratun min dhahab lu teewon ñu sann ci mom ay takay or lu ko te tak or ñepp dañu dafa yoru ciowlina kurr aw jaa ma'ahu al malaikatu muqtarinin wala malaika yi ñew and ak mom lënkelok mom diko jappelé li la fir'auna wax ci discoursum bu gatt bi fastakhaffa qawmahu muragallo nitam nya fa ata'uhu ni top ko fatte Musa fatte yalla tabaaraku ta'ala innahum ñom ñu top fir'auna ñep kanu nek nañ qawman fasiqina nit ñoo xamni dañoo gennu top dañoo jubati yalla tabaarakalla discours bi bu gatt bi te am solo ni ko fir'auna terele tabaarakalla ni mu ko defé daldi fanni baat yi ca Musa fas ko yene jaxase tabarakallah mune wa hazil anharu te bo demé misra boba nahrul malik ma nga fo won nahru tulun ma nga fo won dimyat ma nga fo won tins ma nga fo won yeb don jege menen nili tabarakallah yeb fir'auna ne wa hazil anharu ndax misra dafa bari yu mel nonu tabarakallah dekk bu nat la dekk bu bari ay dakh la di ball di japp ca dexuk nil ga bi ca and suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñent yalla neen falamma asafuna bañ ñu merlo he intaqamna minhum fayunan ca ñom mbugal nañ len waaw yalla dama mer waaw mom moko wax fi nu muy mere lool nak lañ xamul ndax ñok mom ño bokk mer dedet so naté merum yalla ci suñu mer nak dang koy indil ak manketé té yalla manki wut bul jappé merum yalla ak suñu mer waye ginaaw néna bam ñu mer lo xé rek jappal ni yalla day mer nan lay méré bokku ñu mer ñok yalla ndax bokku ñok mom lenn huwa wahidun fi zatihi wahidun fi af'alihi wahidun fi asma'ihi wa sifatihi jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu falamma asafuna mom dal nan gem ne day mer numuy mer rek jalla jalaluhu moko xam wa azza kamaluhu ma ngay mer nam na yalla ca jëmam subhanahu wa ta'ala fa akhra'nahum min labal len ajma'in ñom ñep la yalla labal subhanahu wa ta'ala ca dakh yaghtarra fir'aun bil 'azamati was sultan wal anhar allati tajri min tahtihi fa ahlakahu Allah bi jinsi ma takabbara bihi huwa wa qawmuhu wa zalika bil qaraqi bima al bahr mufassiruni ñu ne bi fir'aun ne tambul discours bi lim jëk wax moy wa hazi al anhar tajri min tahti dex yaangi ni daw dima wër ci sama suuf yalla ne ko dex yoyu nak mo lay alak te itam tabarakallah ndox ko alak mom fir'aun lo am solo la dafa woru ci dara jam woru ci nam tollon waye bako yalla yi mugal ko ndox ak ndox ni mi lewete ndekati ni la wexe tabarakallah ku so bu dex na xam ndox daf bi yewul te wattum ndox lewet na te wex ci biram ko saggan sanku faw te lab te duduy te do setal do xam boromam tabarakallah bay Musa kamoron wax juri joju kon firawna bimu de woné nim tollu yalla ko mbugal len ndox fa ja'alnahum ñu def len ñom firawna ñi and nak mom ñep salafan ñu nek ay salaf li kuffari quraish wa mathalan
ñu nek ay misal lil akhirina.

0: man yahdillahu ku yalla jubal fawal muhtadi mujib wa man yujlil kum sank digant bobu tabarakallahu waxtan kat yi leg leg danan ci duggu ba bëgg ci wet di ay hadith yo xamne ma nga ci bukhari hadith yo xamne ma nga ci muslim waye ndax rek xeyna tek ci xelum kesse tay alquran hadith yoy dess len tek ci xel kesse ku yalla jubal mo jub ku yalla sank mo sank lolay wax ju wer waye nak yalla du jubal nit ak sank nit ci forcé ko ne ko neex naqari da nga sank neex naqari da nga jub suñu borom tabaraku taala du def non dafa teural programme bo xamni bi ku jub ku ci jaar jub ku ci jaaru do jub lolay moy ni suñu borom tabaraku taala di def falan tajid lahu waliyan murshida modi ku amul xeriñ foko fek mu deung wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida waliyu mursid ku ko amul deung deung waliyu mursid moy nit ku amul xeriñ ku nek tabarakallah kenn munu la te deung motax dama dama yalla moñe ko moñ non nu meuna def am xeriñ leg leg nak mo am xeriñ bok dafa dekk ak mom wala xeriñ bu ko sari wala xeriñ bo xane bi ño bok xet wala xeriñ bu ko bokut waye doom adama jir dox ju amul xeriñ danaka kenn munu ko gis wala bok su boba setan moy am ci wu yon deungal la ben ñaaral day ko seen muy waxu li fek nekkut wali mursid mun ta wax kenn lu def mun ta tere kenn lu bay lolou la alaf di wax wajjo seen muy waxu li fek duggo xeriñ bi rek jappal ni dug xeriñ xeriñ bi motax li fek yaangi deg boy do deg boy ñaanal ma boy kay tudal ma xale bi do ko deg boy kay tudal ma xale bi boy doxal ñu julli lolou tam do ko deg ci jakk boy doxal ñu julli boy foxtu yi ton li fek yaangi deg boy wala gaay wala yu demé ni ko yoyu tour yoyu na la wourni ak yenen xeyna sax leg leg bo di deg oustaz wala yu demé ni ko yoyu batay yaangi defé nek gulo wali mosid ci waxin ci misal modi kon ñaari baat yoyu fokku al wilayatu was irshad ñaari day am al wilayatu modi nango fete bi yalla tabaarak wa ta'ala lu yalla momut lu yor ngeen dal ci baat lu yalla momut lu yalla dogul ci yow nango ko baye nit ñi murte irshad muy nit ñi jup gënal la yalla la dum mom nit ñi jup gënal la ab khalis nit ñi jup gënal la daraja nit ñi jup gënal la ay nalaw ñaari baat yi it kum tegalo ci yow ku nekk nga tambale mëna jubanti nit ñi waye ku len yorul ñom ñaari baat yi du soti motax wali di lu am solo wali di lu reey reey reey wali di nekk lo xamne li l'islam daf koy yitté wo lol yalla mi ngi wax ni man azali waliyan faqad azantuhu bil harb sama wali mom kep ko xamne ki loral nga mako rek déclarer na la guerre nga gis ni ñaar rek la yalla déclarer guerre ki ñu ko déclarer guerre ci sourate baqara ci alquran ki mu déclarer ko guerre ci hadithul qudsi te ñepp nak ke daf ni ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fahtanu bi harbin min allah déclarer na len guerre fa lam man azani man azali waliyan faqad azantuhu bil harb kon xalé yalla neena wa tahsabuhum dagalen di yakare ay qazan ni yew nelawuñ wa hum ta ñom ruqud ni lay nelaw ni lay xaran ñu la tegg so len xolé ni da ngay def ne nelawuñu waye wa hum ruqud ni nga nelaw dañuy nelaw nelaw yu melni nelaw yu ciwel nga xol seen bari ñi ngi xol waye yu mucc da ngay xol ñi ba tax ñi ko di walbati motax mu ne wa nuqallibuhum ni dal walbati ذات اليمين ci watu ndey jor wa zat ash-shimali ak watu tamon ngay nelaw ñet ci miri ak juroom ñen ci at waye bu ñalay ba fi rek ñu walbati ko fele nit man ngay nelaw kon ngay nelaw kon di walbati ko te yew wuñu ngay nelaw di walbati ko te yew wuñu wa kalbuhum sen khadbanat basitun mangalal sirahihi ñaari tankam ya ci kanam bil wasidi ci buntu khadbi ni khadbi tedde tedd ñu lal ay loxom la def o lieu xaj ba tedd ñi xaj bu dee daal di seen fan xaj ba deful noonu xaj ba dafa gooral ñaari loxo yi nii ci kanamam yëkkati bopp ba nii ni xaj bi def noonu la def ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at te toqiwul ñu bàyyi fi xel ne xaj bi daraja ji ko yàlla may fii ba tudd ko ci alquran gi dara mayu ko ko lu dul ñu mu àndal dong yeneen xaj yaa ngi ci mbedd mi xaj yi ñu ci mbedd mi bari bay bëgg a de
1: xaj ji nag gaa yu baax yii mu àndal ñoo ko may daraja ji. Moo tax ànd ak waa ju baax day maye daraja, ànd ak waa ju baax day soppi jikko, ànd ak waa ju baax day jubbanti nit. Xaj baa ngi nii, moroomi xajam yi moo leen ëpp jamin foofu. Xaj yiñ tudd ci alquran dal xam naa ne bu fekkee bari nañu benn day indi boo xam ne bii li ko ko may mooy gaa yu baax yii mu àndal. Wa kalbuhum seen xaj ba ñoom ñëpp ñu at bi ñu àndee rek te sàmm bi moom xaj bi, waaye suñu borom daal leen koy askanile ñoom ñëpp. Wa kalbuhum baasitun siraaihi bil basir, seen xaj baa nga talal ay loxom ca buntu xuntuma, moom tamit def na gaaya nekk fa ñett téeméeri at ak juróom-ñeenti at. Allahu akbar. Yàlla mu ne yonent bi la wit talaata alayhim, soo leen yurndu woon la wit talaata, soo yurndu woon alayhim ci ñoom ba seen leen ñuy battarñiku di xoole seen xaj ba def na mu def, mu ne ko la wallayta minhum, da nga walbatiku firaaran ci daw. So ku leen xool seen nañ nag rek da nga daj sam basoo xel won leen ginnaaw. Mu ne ko wala muli ita, da nga fees minhum ci ñoom ruuban ci tiib, boo leen yurndu woon gis leen nañu def. Mu ne ko ha yàlla ne yonent bi kon da nga tiib, kon da nga tiib. Fii itam ci waxinu alquran soo ko waxee léegi leen nga dégg boroomi xam-xam ne la yonent bi du tiib, wala ne la yonent bi du daw. Yàlla subhanahu wa taala mii wax moom moo wax saayiru alquran bi yax bi ne yépp soo defoon lii da nga def lii. Muskale bi mooy defu ko baatul law ja moo tax, baatul law ja moo tax loola xewoon na ci Yusuf alayhi salaam. Ñu naan Yusuf defatoon néeg àggutoon fiyeeg aakay law laa ja mooy tax. Saa bu nekk bu arful imtinaa ñëwee rek day tere wujudu shay. Loolu tam boo jàngee usul gis ne lii bu lii amutoon lii day am, waay comme loola amut werante jaratu ko. Waaw soo defoon nangam def nangam, waaye defa goo loolu su boobaa nag werante jaratu ko. Waaw ginnaaw mbir mi amagul rek gaa ñi dañoo ànd bi di bëgg nawetaani, ay ñetti ndaw ku ndaa bëgg nawetaani. Bi ñu waxtaanee ba noppi ni waaw bu ñu demee naweti ba noppi ba am xaalis ni ñu koy def, jenn waa dina xanaa dañ ciy jëndu fas. Jeneen ji ne ko, jeneen waa ji ne ko waaw bu ko defee man de danaa ci war, su ko defee di dawal. waa ji nag bi wax di dawal naan kërëbati kërëbati di nekk ca rekk koo bàyyi, morom jaay koy mbéj nag ne ko nag wàccal fas bi. waaw comme amaguñu aw fas, jar na ndax ñu koy mbéj naan ko wàccal fas bi. bi ñu ñëwee ne lu xew mu ne fas bi, ñu ne fas wan, mu ne fas bi nga xam ne bu ñu bayee gerte ba jaay gerte gi moom li ñu jënd moom la waa ji war di ko dawal te ko wàcc, te kenn dugal fas bi. kon buñ yàlla ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam la wit talaata, soo yurndu woon alayhim ci ñoom, waaye yurndu wu leen. loola jarul xuloo ba tax nga naan ne yonent bi du def nii du def nii. Ahakaay lu yàlla ne moom rek moom la, bu saar bi jeex dina ko wax yow yonent bi yaay kan. wa kazalika naka noonu baasnaahum, jekkal nañu leen, baasnaahum yee nañu leen liyatasaaloo ngir xale ya laajante baynahum seen diggante. yàlla dekkal leen ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at, léegi yeewu nañu. yàlla it bi ñuy tëdd kët bi xuntuma waxtu yoor la woon 10 heures, 10 heures demi dem 11 heures. bi ñuy yeewu waxtu ngoon la woon 5 heures, 5 heures demi dem 6 heures. te tëdd nañ fa ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at. léegi nag loolu boo ko defee pour yow ci suba nga tuddoon ci ngoon nga jóg. qaala qaa'ilun, aji wax daal di wax minhum ci ñoom, kenn daal di laaj waaw kam labistum, ñaata lañ fi am? waxuñu ñaata waxtu, waxuñu ñaata bés, waxuñu ñaata heure. dañu ne kam labistum, ñaata lañ fi am? qaaluu ñu ne labis naa am nañu fi yowman, ab bés aw wala bokk baada yowmin, lenn ci bés bi. bés bi daal ma tud ndax ci 10 heures lañ fi duggoon, ñu ngi nii 5 heures lañ fi dugg génn, kon bés bi matu. ñoom fa ñoom ginnaaw bi ñuy dugg jant baa ngi toll ci 9 heures, 10 heures. bi ñuy génn ñu ngi toll ci 17 heures, 18 heures. ngir ñoom ah wax dëgg yàlla amuñ fi fan. qaalu ñu daal ne ah rabbukum, seen borom dong dong dong aalamu, moo xam ima labistum, li ngeen fi am, li ngeen am fii yàlla rekk rekk moo ko xam. delloowaat nañ mbir ya seen borom ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa taala. léegi nag xiif nañ xiif nañ. Yàlla ngi bëgg a jokkale seen diggante ak waa dëkk ba subhanahu wa taala.

ku bu yobbal ila hin ba jamono ma tax ñi dara na parami familial buñu jangon ay ji xamne darulut manam yalla neena walakum amjan fil abd suf mustaqarrun dukway wa mata'un aqlu ngend lek kanan ak diko sol ila hin ba ba ngend de ku fi judduma la parese bang fi joge kon li fi yalla indi doyna sukk mustaqarrun wa mata'un ñaari du man ci mukk yow mi gëna neew alal wala sax man mi gëna neew alal suma démé ba décembre bi fa buma calculer lima fi dépenso damay wax waaw li fu mu joge dañ ne benn condamné 200 risala soxale rabbi israeli sadri 200 mu dal islam rabbi israeli sadri 200 semaine bi dal mom lu gatt gatt 600 bañ jëkë dañ jox na ma 55000 nema li moy condamné bi la dajalé gum ak jalla bi bi manako jëra jëf jax yalla dinkani wul kenn ñepp lay wax bopam waaw dinkani wul kenn ñepp lay wax bopam kon walakum am ngeen yene fil abid sosi mustaqarr soxo way wa mata'un ila hin rek adama ya rechuna de yalla ne ko waaw da nga bëgg mu dal mu ne mu ko baluma namay balo mu ne ko ni la ilaha illa anta subhanaka ngamay wax inni kuntu minaz zalimin lola motax yalla ni fatalaqa adamu adama jot min rabbihi joge ci baramam kalimatin ay ban yalla mi baye moko jox ba di mi balo kon kay da ko nara bat motax yalla bax mom mi balé moko jox ba di nga xamné suko waxé la koy bal xam nga sulu waji ne won ñaan ma moñu do fon nara ko dang ko nara am parce que mom la yow yalla ne ko da ngay wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin ah adam ne ko duma ko yagal soxna ci muna mo xay waxal ñu dali wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin fataba alayhi yalla balko fa kessa ta kat taba alayhi yalla balko innahu naqta yalla huwa at-tawwab moy balekat bi ar-rahim moy ki yeureum ñepp ba la xara ñako yoyoon yalla ñu bal ci yeureum ñako bal na la waye nak fo nga ñibi fo nga wacc dem nak stage bi dafa jeex toña la nga ma ci bal na la toñ yi waye mo lay xamal ni stage bi jeex legi nak ila la ardi nga jëm ci suuf nga jëm xol na ñe ko ibitu wacc len ci suuf minha joge ci aljanna jami'an yen ñep acc acc len ndeysan ñu la di waj fi tam yoon ci benen ay jërem tul da fa imma yati yen ko ay jërem tul na yalla xam na ne sheytaane ñu ko genn fi jitt ñu ko aduna bi yaa fa nekk ci lamb ñaan sa bunu ko nuk diko xaar waaw yalla xamna lolu adama ci misal commencé tek ay bagasam walis mu ngand ak benen walis fele ak ñaari saar bëgg gaddu yépp ba pare soxna ci mom yor sagam sa ndaw su soxna yi yor li lay jàngal ne jigéen boo ko yërëmul du ngeen dem soxna sa nekk fa ne naan adama jëndee ma ko maa ngi ñëw yow lakk la nga lool loolu la jigéen ñi def seen jëkkër yi léegi ndeysaan yàlla nag affaire bi yërëmtu jàppaat ko parce que kii xoolal li nar a gàddu bagage ndaw si yëpp moo ko nar a gàddu moo nar a arrêté taxi moo nar a fay taxi sinu ci dégg merci plus lu métti li ko dal léegi plus dafay xaar ja làmb ja métti na de ah wallaay métti na yàlla ne ko fa imma yaatiyannakum naa la yónneewaat hudan.

bayilifum so bayilifum rek mu bayila nga dem mu dem waye li feex ya nga wor yefum nak muy top sa ko na la jox ma sama yef suratu zukhruf aya fanwer ak jurom net yalla neena walan yanfa'akum dulen jarign al yawma tay reccu walan yanfa'akum wax joju du jarign al yawma tay walan yanfa'akum ya layta du jarign al yawma tay izalantum ndaxte da ngeena toñon ci aduna annakum yeen shaytan ak ñako nangul yeen ñep mushtarikuna fil azab da ngeen di bokk nek ci mbugal gi yalla ñu jallu musa walan yanfa'akum al yawma izalantum annakum fil azab mushtarikun yeen ñeppay bokk nek ci mbugal gi yow yow nit ki nangul shaytan jaddal la ak setané mom mi la jaddal ndax setané mom nopina dugg sawara wacc na ba nop afa anta mo ndax yow muhammad sallallahu alaihi wasallam tusmi'u man nga fexé ba dektal warate as-summa tax ndax man nga fexé ba ku tax nga wax bu mu degg la awwala ba tahdil umya ndax man nga jubanti gumba waaw lolou wax la ju am solo afa anta tusmi'u thumma kutax ndax man nga warate bam deg ko aw tahdil umya wala nga jubanti ku gumba waman kana fi dalalin mubin ak ko xamni ki ci sankute gu leer la nek ndax ñi man nga ci ñom da kutux moy ko xamne ki sank la ñi nekkon ci ay noppam ba doon tax muy deg dafa dañ yalla kum sak ku ne dafa am lu bind ci sa biir nopp wala ci sa biiru yaram nek ay semil yu tax nit di deg bu loola jeexé kenn mënu ko fajj du docteur du kenn du benn borom xam xam bu mëna defaraat yoyé nek ñu ñu bëtt li ci nekk ci di war lu di waral nit di gis ne ci yaram wala ci bëdd ya di ay millions millions sankale di dé sa bëdd yi di gën di naqari ñuy dé muy gën di naqari ba ba nga jënd ay wër bis buñ ne mes ñom ñëpp jeex kenn mënu ko andi waat yalla mu ne yëneent bi nak ci misal ndax ku mel nonu mën nga wax moom bam dégg noppé na ta ruus mënu ko naka nonu ku gumba mëno ko wax xolal li yeeka rafet bam gis ko mëno ko waman kana fi dalalin mubin mufassiruna yi ñu ne li day dalal xelam yonent bi sallallahu alaihi wasallam da daan goor goor nu lol ci wo nit ñi ilal iman waye ñukoy gën di soy di gën di gumba gumbalu di gën di tax taxlu yalla wax ko li ne ko bu yema nga gor gorlu waye cey ñi ngay wo ak ñu jafé wo suratu zukhruf ay ñeen fuk yalla mu ne yonenti bi son nga lol fa imma ben naksu la nexé nazhaban bika ñu jëlé la aduna yobbu la al-akhirah nga noplu manam so de legge ci diiné son ci lol bam jaral la gedd yalla neena sulan muneko sulan nexe manala fi jeul fa inna minhum muntakhimun ñom de lu yag yag dana fay ci ñom soko fekke ak soko fekki wu ñi ñom li ñu lay def ni mu la naqare nun la ma naqare bu la nexe nak yow manala fi jeul yow nga noppu lu tabay mak ñom fa imma nazhaban nadika fa inna minhum muntakhimun suko defé ñun mom lu yag yag man yalla dina len mbugal so téwé dina len mbugal so téwutit dina len mbugal légui nak su la nexé fa imana sahaban nabika fa inna minhum muntakhimun tabarakallah muy lu am solo ci walu wow awwal bab nuriyannaka alladhi ñu won la li nga xamné wa'adnahum dib nañ len ko nga diko fekke lu jitu koy ginaaduna fa inna alayhim muqtadirun ñom ñep jekku nañ len ñom ñep yalla mu ne man jekuna len ibn abbas mu ne waaw qad arahu allah

0: nganna ca bi ca ne ballala ene yon febar wa farguri febar afala akunu abdan shakura ji yonti bokkuna ali sallallahu alaihi wasallam shakuri nak moy ko xamni ki surir le wonuk jinni ak sufure ab jinni ñoyam kep ci mom bu reer le 1 million ak bu fare 2 million moyam ci mom lool moy shakur manam du nek ko xamni ki day am dig ba nit ñi yekko du ñaké mu mer ba nit ñi yekko lool yom na lool waye reer le ba noppi kenn yegul ni reer nga ñak ba noppi kenn yegul ni ñak nga lool moy shakur fofu la ayyuba tollon ni'mal abdu innahu sabira innahu sabir moy ayyub kon sabbar ak shakur tabarakallah moy muñ te sa nuñu kay do ko jema jeexal muko nak itam lo muñ rek day xey rek nan waaw waaw yele fi won li kulli sabbarin shakur nena dal ku mel ñaari melo yu yaay nga xamne da nga mëna waro ci ni bato di doxé ci kaw geej té itam du diit ci bëlbë xana nek ci kaw rek mu ne kon su ko neexon mu daadi dalal ngelaw li ak yi aji ci ngelaw yépp numu ko jëlé légui aw wala bëb su ko neexon yubiquhun mu ray leen ñoom ña ca bato yi yépp bima kasabo ci lañ faggu ci ak jibadi du maqtarafu min jara'i yalla neena su ko neexon ko war ak bato def ci la nga xamne lu yalla tere la fa ngay faato aw yu joxu nabi bima kasabu manam xolal nek ci bir bato mu nek ci ndox ngelaw diko dawal ñu xelil la ngay naan lu yalla aramal ko ko naan yalla neena su ko neexon fofu nga buxé karam bi lay waxe bato bi wonal ma ki mu def la nan defon kharuna wala suuf def la nan defon xawul wala nga yëg ak yow mu ne ci kaw jaww ji nekkoo asamaan laaloo suuf sori nga suuf ay kilomètre nga ne ci ngelaw li dong nag yàlla maam ngelaw li moom la nga ne ci biir avion bi mu may la pexe mu tax nga defar ko ay ngelaw di ko puus bu mu jóg ba ci kaw ne ci kaw ngelaw li nga toog fa nag ñu xelel la ngay naan lu xaram yàlla mu ne su ko neexoon waay waay foofe do wàcc aw yow bi xofu nabi ma kasabu ne ko noonu boo waree ci oto tey yaa ngi ci kaw ñeenti pomme yoo xam ne bu ci ne ngelaw la def ngay dawal ba ci àll ba mu ne su ko neexoon doo àgg aw yow bi xofu nabi ma kasabu kon pomme yi mooy peer ca yoon wa wala benn toj ca tabarkal la ca xew mën ca xew yépp looloo tax suñu borom nee na su ko neexoon kooku du àgg fa mu jëm waaw wa yafu an kathir neena it kat maa ngi leen di baal yu bari maa ngi leen di baal yu bari yàlla neena cay li ma leen di baal yim ñuy baal yàlla nañu baal te sàmm ñu sutura waaye lim ñuy baal wa yafu an kathir yàlla su ko neexoon fii day def bakkaar noonu ku bakkaar rek génn àdduna noonu moom na ko def ku bakkaar rek génn àdduna da ngay gis picc yi nee nañu ko jëluur suba rek génn àdduna ne ko noonu janax yeeg kaña yeeg sikóor yeeg bàyyi mu yooyu yépp ku ci jëluur rek génn àdduna suñu borom it bu ko neexoon nuun lay mooñu nit nga xam ne su ko tupp rek génn àdduna su ko yàlla defoon noonu sàllaaw ñëpp a koy topp waaw kon ñëpp a koy topp su fekkoon ne njéeréer yi fii ñëw dañuy ñëw gone bu jigéen gu muurul ñu lekk sa kawar kon ñëppay muuru waaye nag tabarkàlla yàlla mënoon na it képp ko koor gi ñu wooroo mu boole laag ay teeñ yoo xam ne du ngeen tabbu mukk ndax ay dongoom lañ ñu ko déggal ay jaamam lañ ñu ko déggal moom tabaraka taala moo tax wa yafu an kathir sàllaaw li ñuy def day muy nekk jeexantal ci ñun yàlla nee na cayli ma leen di baal wa yafu an kathir tabarakallah suratu shura aya fanweer ak ñeent wa yaalama yàlla xam alladina ña nga xam ne yujaadiluuna fi ayatina mu ne ñi nga xam ne dañuy werante ci sun aay yi te amuñ ci benn xam-xam nekk ci aay yàlla yi
1: di werante nan nangam du nonu nangam ni la temu ci ben xam xam yalla mu ne suma len di japp malahum duñu am min mahisin ci ben rawukay la malja lahum wala mahrab min azabillah yalla bëgg na kuy wax ci dinam jere ngam ci xam xam ndax len lu nek da fay aaji wax xam xam tabarakallah ki xam xamu économique la nañ ko ca bayyi ki xam xam mom walu politique la nañ ko ca bayyi ki xam xam mom walu science la ki xam xam kenn ku ne xam xam ba nga am ñu bayyi la ci waye nak bu ñëwé ci l'islam da ngay gis dañuy bayyi ñepp kenn ku ne sañ ca wax dedit lu lolu ñu ca l'islam ñu ñu l'islam ñu lañuy laaj la na ci l'islam waye ko xamni jang lo l'islam wala sori wo ca wala jeju wo ca sa jang wepp ñu ngi ci leneen kenn waru la laaj ci l'islam kenn waru la ca jox ben kaddu waru la ca yëkëti yow dang ko wara jang yalla neena wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min ma'is yalla ngi xamal ñi nga xamne dañuy warante ci ay ayam dañuy warante ci ay ab terem dañuy warante ci lele li wonna yalla kenn la ñu ne bu len di jappé ma lahum min ma'is duñu am ben raw way te li fi wonna yalla kenn la dafa bari li le wër lepp dalay wonné Allahu wahid kon nak fama utitum min shay yalla neena li ma len di jox ba tax ngeen di ñëmé songu sama ay fama utitum min shay li ma len di jox ci xam xam ba tax ngeen di pank di songu sama ay fama utitum min shay li ma len di jox ak lu mëna doon ci aduna ba tax ngeen ñëmé tok ñu ne yalla neena nga ne way nak yalla neena nga ne me mu ne lepp lo mën di am fa mata'ul hayati dunya yubul aduna dong la kon yor ta tax nga yekut sa peur yunus bi alayhi salatu wassalam ci suratu wal alaq yalla tel na ko ci yelol bam ne ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq ba wax ko allama al insana ma lam ya'lam may ko fet ba fet ga jexé bam delse mu ne ko innal insana layatqa arrawstaqam len rek la bëgg nga xam ko te boko xamé da nga bax li ci aduna moy nit da gaaw yeek bopam bis bo yeegé nit da gaaw yeek bopam ba yow bo na ra yeek sa bop rek daldi wacc sa bop rek lo bëgg ci aduna dang ko am lo bëgg ci alakhira am ko yépp la fi yëm rek yunitibi alayhi salatu wassalam daldi jël lool motax bam jakkar lo waji fëgg deñum liko man may diw may doomi diw ci xet sangam la bokk ni la toll diko wax di wax ba son daan ni joxon yunitam nek nako yow yaay kan yunitam nako man may doomu soxna si nga xamne da ñak barke bay lek yappo wow di dundé kéccax mana man may doomu mère bi doon dundé kéccax ci koñ bi Allahu akbar yalla nako bis naka tay bu la neex nga titeru te do ci am ben bakkar kon fama utitu min shay yalla mo luma la meuna jox ba tax ngay yekati mbag di songu sama diine ji di songu sama nit ñi fama ta'ala hayati dunya yublu aduna dong la wa ma 'inda llahi khairun la fa yalla mo gën fuf wa abqaati mo gëna dess la fa yalla khairun wa abqa ñaar la fa yalla gëne li fi ñun la fa yalla khairun la fa yalla abqa la fa yalla mo gën la fa yalla mo gëna dess manam li fi ñu ngay jeex te la fa yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma inda llahi baq gis nga benn gërem fi ci aduna ci da fay jeex 2 milliards 15 40 milliards ci aduna ci yanfadu day jeex lu bari bari ndax ñun li ñuy am ci xaaliss dañ koy manœuvre de ci ay chiffres wa ma inda llahi la fa yalla dañ ko munt multiplier ci ay chiffres motax du jeex la fa yalla du jeex ci lif ñun day jeex xolal tay ben nit ngi ni daf lay may 40000 yalla may la ben aya aya bobu du jeex mukk te 40000 waji di ngeen am wer waaw ma indakum yanfadu wa ma inda llahi baq motax bo ñewé aduna li fi yalla may nga indi ko fi boy dem yobbu ko waye liñ la fi may boy dem bayiko fi waaw li la fi yalla may boy dem yobbu waye li nga fi li la fi nit ñi may boy dem ba fi sa yere yek sa armoal bek sa baye bek sa radio bek sa yoy yep boy dem bayi len fi say way don ko li la fi yalla may nak mom boy dem yobbu te moy ragal yalla dem la fi may iman gem la fi may taqwa gem la fi may njambar gem la fi may ak wiire meniko yoy wama indillahi khairun wa abqa la fa yalla mo gën te mo gëna dess te moy gëna yag am ci suratu shura aya fanwer ak jurom ben ñan ñoy am la fa yalla ñan ñoy am la fa yalla nga xamni khairun wa abqa mune lolu ñoñu jar na ñoo laaj ñoñu ñoy al firqatu al muslima ñoñu ñoy xadi ba nangul yalla te nara am ngeureumam ëlëk ci aduna suñu genné aduna fekk yalla am ngeureumam yalla melal leen ci ay jikko yo xamne xawna limu mune wama indallahi khairun wa abqa bëgg la limal nak al firqatu al muslima te moy xéeb bi nga xamni ñoom ñoy sowe ku sowe ñu sowe ku sowe wut ñu sowe ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala nga ne ko ñoo ñi de jarna wax seeni melo ñu jëm ci aroy jëm melni ñoom mu la waaw kon nak jël sa bindu kay mba nga bang sa baram lil ladzina amanu moy ñi gëm lolu moy seen melo wu ñëk dañuy gëm dañuy gëm yalla gëm alquran gëm melo yalla yi gëm ay turam gëm ne mo yonni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñu wajal dé tabarakallah wajal dékki yewar seeni jikko lolu moy seen melo wu ñëk lil ladzina amanu ñel na ñi nga xamne ñoo gëm wa ñaaral ba ci seen melo ala rabbihim yatawakkalun ci seen borom lañuy wéru moy seen ñaaral mero buñuy wéru ci leneen mba ci keneen kudul yalla ci yalla lañuy wéru na xam nañu ne moy seen borom at tawakkul wa ala rabbihim yatawakkalun dañuy wakkilu ci yalla waye bala ngay wakkilu ci yalla moy bi nga defee yila yalla sant yépp noonu lañuy wakkilu waye do ñew rek ne man di wakkul na ci yalla baye na ko sama dundu gi non kenn duko def ci wakkilu at tawakkul bukut ak at tawakkul tawakkul moy yaccaral tawakkul moy wëru ci yalla yoonte bi jangalon nako ben way sallallahu alaihi wasallam mu ñew mu ne ko fo joge masalan bu don fi rek mu ne ko fo joge mu ne ties mu ne ko bi ngay ñew da nga doxam mu ne ko dedet dama war deleen mu ne ko ana gelem nga mu ne ko dama ko denk yalla mi ci all bi yoonte nako demal nga jël gelem bi nga yew ko ci garab gi door ko denk yalla fofu jangal nako lu reuy ndax gelem gi nga yor Dakar denk ko yalla gelem nga dem ba Tamba batay yalla nga ko xolal bo fi amon fan wéri jundi balang ko denk yalla dang koy def ci sa sac dugal ci poset dugal fat bi ci bir sac bi ngab sac bu deugur ba nga bokko ko door ko denk yalla waye boko tege ci marché bi ni yalla la ko denk ben waye bu sant ndaw man na fa jaar jël ko def ko ci posam batay yalla mo ming la koy xolal ndax yalla mo la mom yow borom xaliss bi mom waji jël xaliss bi tey beug na lum ko jox dum dundé ko xeyna sax waxu ko ne ko sacc ko waye nak waji ñew ne ko dem bang legi nak yobbu ko fum ko man di jaay rek yalla mom ming lay xolal ba legi nak yalla lim dul def kay moy nan la jël nako at nan ko tek fi yefi jangur lol nak yalla mom wessu nako subhanahu wa ta'ala wa ala rabbihim yatawakkalun kon kuy wakirlu da ngay def li nga war def lepp door di wakirlu ci yalla suratu shura ay fanwer ak juroom ben wa seen ñettel melo alladheena ñoy ñi nga xamne yajtanibuna kaba'iral ism dañuy moytu bakari magi yajtanibuna kaba'iral ism dañuy moytu bakari magi lu melni ray nit as-sab'ul mubiqat lu melni ray nit lu melni bokale lu melni lor sa ñaari wayjur ci bakari magi la bok mom lañ ci di ay kaba'ir bakar dañu am sagha'ir ak kaba'ir sagha'iri moy bakari ndaw yi bo ci defé ben ak ñaar mu farri ndax bakar bu ndaw plus bakar bu ndaw legui tay mu nek bakar bu mak waaw ndax li gëna tuuti ci li ñu jëfëndiko fi ci xaaliss moy 15 wala bok ab dërëm waye li muy tuuti tuuti bu la sénégal yépp joxoon ku nit dërëmum da ngay daal di am xaaliss bok ci ñi fepp xaaliss bu la ku ne téggi woon ab dërëm joxlo ko waxuma la nak bu la ku ne joxoon aw 100 wala 50 ak yoy waye gis nga bakkar nun la bo fi défé bakkar def benen def benen def benen def benen yow legui reñ ngay bakkar xaar mo tax bu ñuy moytu bakkar yépp rek lañuy moytu ndax dafa gox ci posan baak daf ta nan ba bir ba fess su rewuñ yépp ay ray e jitani bu ne kabaril ismi wal fawahish ñuy sori njombutef ñuy sori njombutef ibn abbas mu ne ak zina njombutef moy lu nit di jomba def nga xamne bu ñewal nan waaw li noko defé wal li mis koy defé yoy moy li ñu tuddé ay njombutef والذين يتربون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما قدبوا هم يغفرون مويتن نينتال ملا وإذا ما قدبوا هم يغفرون صابو خامن مرنن جيغلي واو صابو خامن مرنن جيغلي واو نخ مر دافا جيغي بروم تيت sheitan day xam bu ko mer man ko duggal ci yum bëggu ta dugg man ko jaarale fu bëggu ta jaar man ko soppi man ko wëlbati motax so méré ba nopi taxaw jéggalé yow ci jambaari nga bokk asawi mu né li day moy makarimul akhlaq at-tajawuzu wal hulm 'inda husul al-ghadab tabarakallah imam shafi'i mu né manustughdiba walam yaghdab fuhuwa himar mune ku merlo ti miro mbam nga sha'ir bane wa hulmul fata fi ghayri mawdi'ihi jahlu la bir ci fo xane fi du fuñ la fuñ wara la bir ak ndof la kon nak bune suta ñak mer waye dekk mer baxul waye so mere nga jéggale yonent bi neena laysa sadid bi sur'a inma sadidu man yamliku nafsahu 'inda al-khadab neena mer du jambar du ub lamb ji waye jambar moy so mere nga meuna tire sa bop

day deg nit ki bu jange ba di xajal day wax yalla ihdinas sirata al mustaqim yalla ñong lay ñaan nga tek ñu ci yoonu ñub bu mu waxe ihdinas sirata al mustaqim bu de nit ko xamne defar na xolam defar pas pasam defar jikoom defar ngoram turul ko niko al qur'an karim turale tek ko fi ko yunus bi salawatu llahi wasalamu alayhi tek su baba yalla daf ko dal tont rek tont la moy nak zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin lolou nga may laaj mu ñub gogi de la rayba fihi hudan lil muttaqin bo de setit al qur'an al karim kon ñetti baat lay don baat ñaari baat ñeukey moy fatiha ñettel baat bi moy lire ci al qur'an lepp ñaari baat ñeukey moy bi nga ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin moy yalla yow rek yow yalla te xamna ne yow rek yow yalla lolou ben baat la bi nga xajale muy fi nga tollo ci ñaan nga ko ihdinas siratal mustaqim yalla nga ma tecc yoonu ñub momit moy nga nan yoonu ñub ba nga xamne ca nga teggon ñu bax nga yalla bo ma tecc yoonu nga mere lolou tam bok setlo ben baat la yalla it nak daal lay tontu nim lay tonto moy leg leg da ngay deug so waxi nit waxin wo xamne da nga don wër mbir nga wër wër gisoko bing ko gisee waji lay wax haa manam pourwon len ni am nga sans lo gison ludut li rek bo muy tul da nga sanku ñetti baat yi nga xamne nak moy lu melni ha kenn mënu ko tekki ndax doom adam yépp ño bokk nu ngoy waxe motax alif lam mim nakare tekki lol waye yalla dal wacce na alquranul karim wacce tawrat wacce injil min qablu lu jitu muy wacce alquranul karim hudan lin nas wa anzala yalla ib mo wacce alfurqana teri bi nga xamne mo takale li nga xamne moy alhaq wal batil teri bi nga xamne mo takale li alhuda wad dalal muy sankute ak njub wala deug ak tiaxan te al murad bi di al qur'anul karim wa kar wa kurira tahsiman li sha'nihi dan ko bantu ngir magale ko bir al qur'anul karim ndax def na won legi nazzala alayka al kitab legi muni wa anzala al furqana ta'siman li sha'ni al qur'anil karim inna alladhina nga xamne kafaru ñom weddi nañu bi ayati llahi ci terlinu yalla bi ayati llahi ci ay yalla ñoñu lehum amnañu azabun shadid mbugal mu metti yalla yalla musal ñu ci wallahu yalla azizun ku tedla zuntiqam kuy fayanto la yalla ku tedla aziz bas lu ko neex sañ na ko def monte su ko neexon lu mu def ba nopi ne ma def te ken munu ci dara daf dul doxal dun rek parce que halim la ku denir lu te labir inna allaha yalla nak jarna ragal ndax yalla yakhfa alayhi duku ump la yakhfa alayhi dumur ci mom shay'un dara daraje it defu fi ash-shay'u dafna shay defu ci alif defu ci lam moy dara lu mu tuti tuti lu mu reere re du umpu yalla fil ardi du ci soufsi wala fi as-samaa'i du ci asman si holati yalla moy ki nga xamne yusawwirukum mo len di bind fil arham ci njuri fil arham ci njuri manam ci bir jigi biru jigen la yalla yi bind nit kayfa yashaw nim ko neex ku ko neex mu war la xexal fofu lay amé ku ko neex mu war la guddal fofu lay amé ku ko neex mu sant ci mu namu ci ak gatt fofu ngay gatt ku nara am yaram fofu ngay amé yaram ku nara naqari deret fofu ngay naqari deret ku nara neex deret fofu ngay neex deret kayfa yashaw nu ko neex motax ku ñew ci aduna ci sa bo defé lo xamni day soppi ni yalla bindé won tabaaraku ta'ala da ngay am ab jam jam ndax yalla mo ne yusawwirukum fil arham kayfa yashaw kenn ku nek la neex yalla mu def ko fofa non la ko defé mu tuje wat ko nim ko ubbe won moy la ilaha illa huwa ben yalla amul kulul koku la ilaha illa huwa yalla al aziz moy ki tedd al hakim moy ki xereñ xereñ moy ko xamne do def lu nek njumte lu am njumte ku dul tabaaraku ta'ala ñaari leg leg nga tambali mbir dem ba ci bir nga yek ne so yegun do ko tambale ni ni nga koy defé leg leg nga romb tabax kat bo xamne day tabax lu kërëm waye tout la koy tambali rek gis plan bu dak bi kërëm am bu gisone bi bo moytul be lay def waye leg leg mu nek dekk ci fukki at gis plan bu dak ba so bi so ay xaliss day fet bi mu jikon def tabaxat bi yalla lol du ko dal mom hakim la aduna bi mu ko tambali legi dima guñu ben bis ñu ne yalla neena nawal batri su ngeen setlo julli juroom suba ñaar rakala tisbar ñent waye lu lo am am jot bo demé bu retret sam du tax yalla na légui suba kat comme da nga retret defal mako 4 raka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 raka parce que du nga retret dedet lo am am jot yalla 2 raka la laaj lo am am jot yalla 4 raka la laaj ci tisbar waye lo son son nak ñent rakam yoy mom namad rek tabaaraku ta'ala kon mom moy al hakim du ju mukk tabaaraku ta'ala.